sugeng pepanggihan kalian kula budheme wonten dalu menika dinten Senin tanggal 7 September 2021 wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol. Kalian kula ngatos make jam 8 nggih para kadang pamireng, monggo kula aturi pinarak ingkang badhe pinarak kalian budheme wonten 08/1000/3. Budhe aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan.